0: Mama ya tunyu mai. Mama ya tunyu mai. Mama ya maseo. Na wayi. Wayi ni dokasi. Aha, adi atra. Odi fo Isaiah mama ne se. Na papa wani benyin se.
1: Woti o ha.
0: Papa wo papa ni. Watu ni dinse Emmanuel. Asitra ne se onyankopon ani ye. Nyamia sem abem sa amamena Nyame ba wutia mi sa wuti tum sa nyamia sem ye nokre na bam sa dia e pese dia wo bia maye maye nsa so Nyame ba ma won sa so be ba ba ma so fo mo maye maye nsa so o maye so wo pa dia na ni mu nam hey hey wa wa kukua na maye nia